Abi ba mobali akabinga ikano na bambanda nazali nano na mai na nzoto elenge yo yo ah.

0: Linda, yebi sabango, ba sauter liwa na ngai. Nana nditi, balimba bomonga na libanga mboka tete.
1: Kobela na ngai ye.
0: Waka waka.